ya wono obe ya wono hospital in body akan o wono onyamu nsumba pie alors sa suma nya sa force o mun kwa ba bi a wo no so akosum ni bi oboa o pe ba bi o wono akukuru o se nya sa fo no koye o mu ahu kwan ansa ma o machi o mun se sa hello di no owu ye Botaya, or many pa, and only D.